semana tanga di wo ungu sa tanga yesa mo sa basta anumuna si sia u yesa mo sa basta.